Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ito na naman tayo sa ating Radyo Pilipino na 40 dekadang naglilingkod sa ating komunidad. Dito po yan sa CJSW 90.9 FM in Calgary. Ayan po, talaga naman. Apat na pung taon na pala tayong mahigit dito sa CJSW 90.9 FM. Siyempre, sa apat na sulok ng Calgary, sa Kalatig Bayan, Karatig Pook, at all over the world. Nari-reach out po natin yan dahil naka-live po tayo dito sa ating FB. Kaya naman, kahit sa ang sulok ng mundo, meron pong mga Pilipino. Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. At pwede po kayo dito tumawag, meron po kaming dedication line. 403-220-3991. Every Sunday from 10 to 11 a.m. At siyempre sa ating mga avid na talaga namang listeners, hello po, good morning po sa inyo dyan. Kila Ate Jolly and Tom Frank, I hope na you're feeling better, Ate Jolly. We miss you po nung last Friday. And of course, ayan, i-shout out natin ang ating kaibigan dyan sa Monster Seeds, Mr. Rene Suyman, at ang ating mga kasamahan dyan, sila... Ay, si Bong Liit. Si Bong Liit, ayan, si Kuya Lando, sila pong lahat dyan na mga nagtatrabaho. Good morning sa inyong lahat. And of course, ayan na rin po, sino ba itong ating mga babatiin? Andyan din po ang ating kaibigan, si Miss Elsie Odron. At happy birthday kay Ron Waters, ayan. From all your loving family sa The Voice of the Champion. And of course, eto po, meron tayong patutugtugin mga requested songs. And of course, mamaya po, kailangan nyo na naman ng lapis at papel para isulat ninyo sinong kanginong mga event ang inyong pupuntahan. Siyempre, depende sa inyong budget. O, diba? Ang dami pong dinadala dito ng ating mga producers, mga kababayan, para mapasaya po tayo. Sila na ang nagdadala, hindi nyo na kailangan umuwi ng Pilipinas. Okay? At ito, siyempre, hindi lang po tayo natutuwa, meron ding mga nalulungkot. Naalala natin yung mga mahal natin sa buhay, yung mga ika nga ilumisa na. So, maraming variety kung bakit po tayo nandito ngayon. Nagpabigay tayo ng saya at napapasaya rin po natin yung mga nalulungkot. Ayan. Maraming salamat daw. Eto na ang mga best photographers in town. Andyan na rin si Rodel Lozano, si Algamila. Ayan, hello Miss Lut Rosales at si Kuya Rick. Wow, salamat sa blowout. Kala ko kami magbabayad, si Eva pala. Okay, more into that. Eto po ang request ng ating isang avid listener talaga. Ang kanyang Sunday's Best ay ang ating pong Radyo Pilipino. Lagi po siyang nakatuon. At sa pagpano po ng kanyang mahal na asawa na si Derek Trent, ay talaga naman pong napakalaking kawalan sa kanyang buhay. Lahat naman tayo talaga pag nawala ang ating mahal sa buhay, talagang malulungkot tayo. At ito po ay para kay Rowena, requested song para sa'yo.

Wow, ang galing. Talaga namang nakakaantig ng puso. Para sa'yo yan, Weng. Okay, big hug. Okay, mga kaibigan, eto naman po. Siyempre, marami din tayong binabating mga may kaarawan at mga events na naganap ng mga nakaraang linggo. Kailangan natin silang i-congratulate dahil ang Zumba Masterclass nila kagabi ay talaga naman punong-puno, even though na hindi po tayo naka-attend dahil sa dami ng mga activities sa community. Ay, ika nga eh, puro kain ang ginawa natin. So, congratulations kay Misty na Makapili and her team sa napaka-successful na kanilang Zumba Masterclass kagabi na ginanap po dyan sa Chinese Cultural Center. And of course, congratulations din po sa ating Calgary Filipino Lions Club sa kanilang, ayan, sa kanilang mental health and wellness na kanilang ginawa kagabi dyan sa Marlboro sa pamumuno po ni Mr. Eric and Jane Peralta. And of course, through the leadership of our president, Mr. Rex Elomir, and the rest of the team, congratulations po sa inyong lahat. May not to mention, but to all Calgary Filipino Lions Club sa inyong napaka-successful na culmination of your New Horizons Seniors Program. Ayan. At ang kanilang guest speaker, andyan po si Mr. Romeo Honorio. Remember ang kanilang Matthew 6 verse 34. Mamaya natin sabihin yan para alam ninyo kung ano ibig sabihin nun. At si Miss Sharissa Celis, dahil po siya ang nagbigay ng what are the benefits, what are the seniors' benefits. Ayan. Alam kong alam nyo na, pero maganda rin yung na-i-explain muli. Ayan. Hindi man enough, at least marami pa rin tayong benefits na nakukuha sa government of Alberta at ang country ng Canada. Okay, at wag din po kalilimutan, malapit na ang ating election. Ang ating, saan nyo? Kailan? October 19. Kung ayaw nyo pong hindi mapakinggan ang inyong mga hiling o ang inyong gustong mangyari, kailangan pong lumabas kayo kahit na nag-i-snow. Ha, parang nag-i-snow na nun. Okay. Ayan, okay. Marami na pong nakikinig. Ayan na sila. Good morning sa inyo lahat. Hello, Dina. Good to see you. Doon sa isang pagkakataon, si Dina Bangsoya.

comments. Ayan. Nakikita ko po, ayan na si Pearly. Ayan, hello Sizi. Ayan. Ano yon Sisi, kamutit na maging G. Lagyan mo ng G, naging sisig. Ang sisi niya. Okay. I-congratulate din po natin ang Council and Assembly of Filipino Foundations and Associations sa kanilang successful events ng 2 days, September 26 and 27, sa kanila pong Alberta Culture Days na sa kabutihan palad ay isa sa mga Pilipinong nabigyan ng konting grant para po maipakita ang ating culture, ang ating diversity dito sa buong Alberta. So congratulations sa inyong lahat, lalo na po sa ating kaibigan, kay Mr. Alan Isidoro, sa kanya pong pag-MC. Maraming salamat, my friend. At kay Roland Castronuevo, ang ating runners, talagang napagod. And of course, ang ating mga performers. Thank you so much. Talagang napakalaking pasasalamat. At ika nga eh, nung pagtawag ko ng mga officers, nakalimutan ko pala si Kuya Ben. Hindi po sinasadya, but Kuya Ben, you of course, you are very much appreciated. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. May need to mention, but gusto ko munang magbigay sa inyo ng isang awitin na medyo malulungkot, pero nakakabagbag damdamin. Ayan. Ayan.

Ayan, talaga naman. Hanggang po ni Mr. Ayan, ni Mr. Sinong Mr.? Renzi Cornejo. Okay. Okay, eto na po. Batiin naman natin ang may mga kaarawan. Isingit natin. Baka naman magtampo eh, hindi. Okay, si Nanay Terry Enco, nagdiwang po ng kanyang kaarawan. Happy birthday, Nanay Terry Enco, from Danny and Arnel and family, of course, and from all your loving kids. Ayan. We miss you, Nanay. And of course, from the Golden Generation Seniors Club. At batiin din natin si Miss Flora Malig ng happy birthday kahapon. Ayan. Happy birthday, Flora Malig, from Marie and the Malig's family ng Calgary and from the Philippines. Talagang gusto nila eh. Sa Pilipinas, mapapa. Ooh. Okay. Mr. Miss Bing Piano, happy birthday from Ludi Razonable, kay Kuya Boy and Ate Fel Emmanuel, kay Magda and Ray, and from all your loving friends in Calgary. Ayan. Eto pa, hindi ko alam eh, talaga bang birthday niya or ano. Batiin natin ang happy birthday. Shout out ko talaga to si Mr. Edmund Timbayor. Ayan, ang bumabati ay ang ating That's the Point. Si Tina Montimayor, General Perigil and Tikang Baltasar, and Mr. and Mrs. Emily and Paul Cadet. Of course, sa lahat po ng kanyang sineservisyohan ng kanyang lights and sounds, ang kanyang i-entertainment. O, oh, diba? Si Mr. Edmund Timayor, happy, happy birthday po sa inyo. Mapapaolala ka talaga. Okay. At dahil si Kuya Mario ngayon ay nagluluto ng agahan nila ni Ate Lenny, sabi niya gusto daw niya yung siya ay napapasayaw. Kaya bibigyan ko kayo ng isang nakakasayaw habang binabati ko pa ang isang may kaarawan, si Kuya Aymar Katabian from Marisa and of course from the 4308. Diyan po. Alam niyo na kung sino kayo, di ba? Ayan, nako talaga. Si Ati Tessie Abelia, batiin din natin ng happy, happy birthday. At si Rose Ann Ramos, Miranda from Tita Feli, Ann Villanueva, and Lilette Sam Benaventura and family. Okay, magsayo tayo. Eto na ang paborito ni Ati Delia. At saka ni Ati Kunching at ni Ati Flor Biray. Eto na, eto na. I-skip natin.

0: Mr. Friday Dance.
1: Yes, talaga naman. Nako. Ano? Pinawisan na si Kuya Mario habang siya ay nagluluto ng kanyang breakfast. Okay, eto na po ang ating mga naka-line up ngayong buwan ng Oktubre. Huwag po natin kalilimutan ang ating Oktoberfest ngayon pong October 10. Gaganapin po ito dyan sa Falcon Ridge Community Association. Punta lang po kayo doon. Mag-umpisa po sila ng alas... Anong oras ang umpisa nito? Alas 6 ng gabi. Okay? Marami po silang mga sponsors. Kaya ito po ay handog ng ating Filipino-Canadian musicians ang kanilang Oktoberfest, mga live band. Hanggang madaling araw po kayo doon. Talagang, talaga, ang kanilang Oktoberfest ay talaga pong napakaraming bandang magsisipag tugtog para po sa inyong lahat. O, diba? Kaya ngayon naman ay ating isunod ang ating handog ng ni Don Simon. Si Don Simon, ayan, proudly Canadian. Elias, TV band live in Calgary. Back again, live 2026. At meron po silang special guest ang ating banda ng Epri City. O, diba? Yung ating Epri City. Ayan, magagaling po silang banda. Okay? Kaya mga kaibigan, suportahan din po natin ito. Kaya lang, October 17, 2026. Ayan. I-approach po natin si Don Simon. Makita po natin siya kahit saan. At ang susunod naman, ito na ang ating binhi ng lahi. Binhi ng lahi folkloric dance ensembles post. Ayan, ako kailan ito? October 17, 2026. Sabi nila, join us for Sinag ng Pamana, a gala of Philippine heritage where culture meets couture. An unforgettable evening celebrating the beauty, artistry, and richness of Filipino culture through fashion. Gaganapin po ito dyan sa King's Court Church, dyan po sa Airdrie. Gate opens at 3 p.m. At 5 p.m. mag-start po ang programa. Meron po sila dito, purchase your ticket now. Pero kailangan merong nasa code. Punta na lang po kayo doon sa King's Court Church, Airdrie, October 17, 2026. Okay? Huwag pong kalilimutan ang ating binhi ng lahi. Okay, ayan. At dumako naman tayo dito na po sa ating Tawanan Night. Ayan, Tawanan Night. One unforgettable night. Naku, naku, November na to, ha. November 20, 2026. Andyan po sila. Sarah Jean, Bubsy, Waki, si Jaka, Daniela. Meron silang free All That's Original para po sa mga ticket holder. Tawagan po natin, Marivic 587-999-2880 at si Jan 403-618-7923. At sa angka, meron tayong padating, naghahanap po ang ating Pilipinas Canada Pageant 2026. Ayan. Pilipinas 2020 Canada Pageant 2026. Meron po silang Little Miss Pilipinas, Miss Teen Pilipinas, Miss Pilipinas, Mr. Pilipinas, Mrs. Pilipinas Canada title na ipapamigay. Nako, grabe. Parang ang dami naman nito. Ito po, tawagan natin, Mr. Alan Isidoro, 587-894-8550 or si Jundi, 587-917-3854. At ipinapauna ko na po sa inyo, meron po tayong padating na event. Hindi pa, at, ito, February 12, 2027. Ang ating pong biyahe, diyan gaganapin sa Police Canadian Center. Sa Police Canadian Cultural Center, ang biyahe, February 12, 2027. So, pwede po nating approach lahat ang mga singers Para sa ticket at more information at sponsorship, si Lester, si Nina, si Fridel, si Michi, si Kenneth, Henry, Don, and Theresa. Ayan po, sila po ang mga magpe-perform. Ating mga local talents na talagang ang kanilang talents ay talagang pang-international. Pag sila po ang inyong pinakinggan, talagang grabe. Okay, at dahil dyan, meron din pong padating na isa pa. Maganda rin ito. Naka-November na tayo eh, meron ng 20. Ito naman ay November 14, handog ng Northern Light Productions. Ang kanilang era cover, si J.M. Balles. Gaganapin po ito, dyan naman sa Dera Banquet 2728, Hopewell Place, Northeast. Live in Calgary, ang ating era covers. Wala akong po number ni Stephanie eh. Sabi niya, buy ticket here, kailangan i-scan. So, next week, I'll make sure that I have the contact number. Okay, dahil sa karamihan na po ng aking talaga namang na-i-announce, meron pa po tayo more info. Marami pa pong mga events na padating. But anyway, happy birthday pa rin sa aking kaibigang Josie Rosa. And of course, kay Kuya Rick Rosa from Jean, kay Eva and Fernan and Abby Famarato at sa lahat ng kanyang mga family all over the world dyan sa New Switzerland, dyan sa London, o diba? At saka sa Alaminos, Pangasinan. I'll see you next year. Okay. Eto na po ang parang ako ito talaga naman, hulaan nyo. Ito ang kanyang awiting laging nire-request.
2: Magandang
1: ah, that's me.

Ah, lahat po kayo ay magandang dilag. Lahat po nung nakikinig sa akin ngayon. Lalo na si Miss Sheila Patron. Ayan. Hello, Miss Sheila Patron. Ayan, nandyan na rin po ang ating the best pianist in town, Mr. Mario Leo Concepcion. Good morning po sa inyo, Sir Mario. Okay, andyan na rin si Ate Lo. Ah, si Ate Lita Felicitas. Ayan. Oy, nako, Flor Delisa Abrigos from Ottawa. Good morning sa inyo dyan sa Ottawa. Pati na sa kaibigan kong si Imelda Galano. Ayan, nako talaga naman. Isigaw, shout out natin yan. Talagang mga all over the world po talaga tayo eh. All over Canada. Ayan, nako, di ba? Ang galing, ang galing. So anyway, eto po ang ating pang nakita. Nakuha nyo ba lahat yung aking mga in-announce? Mga padating na mga events? Okay. Salamat dahil napanood nyo. Okay. Ito. Seryoso to ah. Seryoso na. Si BP Sara Dedma sa patawag ng NBI. Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa itinakdang pagdinig ng National Bureau of Investigation sa Lunes, October 5, kaugnay ng mga aligasyong ibinunyag ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. Batay sa liham na ipinadala sa NBI at may petsang Oktubre 1, sinabi ng kampo ni Duterte na hindi siya makakadalo kasama ang kanyang mga abogado. Sa halip, hiniling nila sa ahensya na mabigyan muna sila ng kopya ng sinumpaang salaysay ni Gracioso at iba pang kaugnay na dokumento bago sila magsumite ng pahayag. Ayon sa liham na naka-address kay NBI Director Melvin Matibag, binanggit sa paanyaya ng NBI na may kalapkipitong kopya ng sinumpaang salaysay ni Gracioso, ngunit wala umano itong nakalakip nang matanggap nila ang liham. Nauna nang inimbitahan ng NBI si Duterte matapos ang aligasyon ni Gracioso na ilang beses umano siyang naghatid ng mga maleta ng pera na aabot sa mahigit 2 billion para kay Duterte sa utos umano ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. At ang ating DENR, kalidad ng hangin sa Metro Manila, bumuti na. Bumuti na ang kalidad ng hangin sa Metro Manila matapos makapagtala ng very unhealthy na antas sa mga nakaraang araw dahil sa haze mula Indonesia at iba pang pinagmumulan ng pollution sa bansa. Kapag very unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng mga awtoridad, lalo na ang mga may asthma at iba pang respiratory illnesses na manatili sa loob ng bahay. Sa mga panahong unhealthy ang air quality, inirerekomendang magsuot ng face mask kung kinakailangang lumabas. At ang pagtanggap ng pera sa China, pagtataksil sa bayan, ayon sabi ng palasyo. Maituturing na pagtataksil sa bayan kung mapapatunayang tumanggap ng pera mula sa China si Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi dapat baliwalain ang mga ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV kung may sapat na ebidensya. Ayon kay Castro, pagtataksil sa bayan ang pananahimik ng sinumang opisyal kapalit ng pera habang inaabuso ng mga dayuhan ang mga Pilipinong mangingisda at nilalabag ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ayan po ang ating mainit pang lumalagablab na balita galing po sa aking computer yan. Okay, at dahil dyan, ang paborito ng bayan, Bangong Pilipinas. Ayan po ang ating patutugtugin ngayon.

Ayan talaga naman. At ngayon po, kung wala kayong pupuntahan ngayong araw na ito, meron po tayong handog ng YY Entertainment Production, ang kanilang nurse event. This is Bull Shift, Calgary, ngayon pong October 4, dyan po sa Hotel Blackfoot. Tawagan po natin YY at 306-480-5442. Dyan po sa Blackfoot Hotel. Hotel Blackfoot. Ngayon po, nurse event. This is Bull Shift. Shift. At ang ating Excelsior Financial and Associate General Agency, AGA, in the province of Alberta, offers different kinds of insurance. May life insurance, critical illness, disability, mortgage and loan protection, group and health benefits, travel insurance, at meron din po silang mga katanungan tungkol sa mga legal matters. Ayan, meron din po silang last will and testament. Tawagan natin Mr. Jun Vera, 403-273-7032. 403-273-7032. At wag mong kalilimutan yung mga mahihilig talagang gustong sumali. Meron po tayo dito ngayong Queen Grandma Canada 2026 at Queen Mother Canada 2026 para po sa inyo. Ito po ang ating search sa kanilang Grandma and Mother, ang ating Lizelle Party Event. 403-437-2223. Ang dami pong event, hindi ko na kayang basahin lahat. Sa dami. Ay, nako, magtatapon na naman sa akin si Chubby. Ito ang kanilang Peralta Law Firm. Tawagan po natin si Chubby. Ayan. Ah, tawagan po natin si Eric and Jane, Attorney Jane Peralta. 587-355-3822 sa mga family matters and divorce, wills and states, notarial services, immigration law. Ayan, ako talaga naman. Ang dami talaga, hindi ko na magets, hindi ko na makayan lahat banggitin ang ating mga announcements sa dami po. Okay, eto na mga kaibigan. Gusto ko munang pasalamatan lahat ang mga tumulong po sa ating Alberta Culture Days hosted by CAFA sa dahil po sa kanila hindi po natin makakaya ito. Nag-iisang Pilipino na nakakuha ng konting grant sa gobyerno through Mr. Honorable MLA Calgary East Peter Singh. Marami pong salamat kay Clarence at kay Regina. And of course, aking mga performers. Ayan, ang ating Star Eyes by Batala International, ang ating Glam Girls and the Bloom Dancers, ayan po, by Lizelle Party Event, ang ating Lacambini Dance Troupe, Golden Generation Senior Club Dancers, ang Kasayahan Performing Arts Ensemble, Pearl of the Orient Dance Troupe, ang ating Filipino-Calgarian Seniors Club Dance Troupe, and ang ating Pasok Singing Group, of course, nandiyan si Mr. Benji Laptingaw, Rene Guevara, Mr. Al Amapanaw, Alicia Sunolasco, si Alex Musni, Carmela Santos, at talaga namang si Dai, talaga, Paharilio, at si Mr. Al Gamila. Maraming pong salamat sa inyong lahat. And of course, hindi po yan mabubuo kung wala po ang ating mga kaibigan. Mr. Alma Panaw, Celestino and Conching Bautista, Delia and Resti Cabalse, Flor Viray, Dexter and Alma Braga, Susan Palanca, Tom and Jolly Frank, Presi Atienza, Lenny and Mar de la Cruz, Ludi Rosales, Mr. Ben Isidro, at ang ating pong mga exhibit ng arts, si Mr. Gervy Pagsanghan, Flora Malig, Cheska Firmi, si Daipa Harillo, and of course, kay Kuya Ed and Ate Evelyn Pagkaigi, kay Jun Vera of Excelsior Financial, at si Dr. Santa Ana, Santa Ana, Romeo Honorio, Sir Mario Leo Concepcion, ayan, Mr. Rene Guevara din, at ang ating Chokeni, ang M2Z Fusion, Mr. George and Philippine Lac, at ang ating pong DJ, Mr. Marbuluran, ang Philippine Chamber of Commerce, Miss Gracian. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Okay, mga kaibigan. And the rest ng mga nagsiated, talagang mapapaulala ka na lang dahil sa ganda ng ating mga presentasyon.

Ayan, talaga naman. Matatapos na po ang aking programa. Wala pa yung aking, wala pa ang ating Connecta Tech on us. Kaya I'll take this opportunity para po muli ang binhin ng lahi. Manood po tayo October 17, 2026. Diyan po sa King's Court Church sa Edry, 5 p.m. po. Start gate open at 3 p.m. Okay, ayan na po mga kaibigan. Ang talaga namang patapos na ang aking trono dito po sa ating Radyo Pilipino CJSW 90.9 FM in Calgary. At happy, happy birthday kay Lizzie Gorgonio from Lita and family and friends and from Pearly and Benny. And of course, dyan po sa BC kay Mr. and Mrs. Bernie and kanino? Kay Bernie and Jen Season, happy wedding anniversary. From Pearly and Benny from Calgary, of course. Ayan, nako, talaga naman. Eto na, papatapos na po ang ating programa. Pero wala pa yung panikyo, kaya naman. Bibigyan ko kayo ng isang makabagbag damdamin na awitin. Ano ang inyong gusto na aking ilalast? Napatugtog habang nag-iintay tayo ng susunod sa atin. Jeff! Good morning, Jeff! Villanueva, ang aking Mr. Hank. Ayan din po si Miss Renz Visconde. Si Lilet San Benaventura. Talagang grabe ang kanilang sayo kagabi sa Zumba. And congratulations sa Janation Movers. Wow! You did it really, really well. Okay, you guys. You rock! Sayang, we miss you doon sa aming Alberta Culture Days. Okay, eto po, para sa mga ika nga ay nakakaramdam ng pagka wala ng kanilang mahal sa buhay, miss na miss kita.